0: Mayan FM.
1: Kite jaba tubulu zenebo yok ne kitu bulutua
2: ere Mayan.
1: Kira namba na boto lo sholema.
3: Ashamo intubulu yoga. Inta yok namba na bo
0: Mayan FM.

0: do ente bare waji bogne be ndira ni ngoni agre bu radio kali boleng e na re sharing gulane ma yone fm frank solite ni nyibira la ni ngoni le ga gusi de ka to gol e singule li jole lo do itu mala ni ngoni ra ge biaro singule li jiro nchere ga na ri ngoni bu ya gwe gulana gre ne tuna kuchezea hivyo hivyo tu e gingira ga ro dama pole pole alafu ne ngira ro ya jole gajo ga ingira ru ma yone ga gwa de ingira jogi maro bu dali de na re shata
1: ma yone fm alo
2: salive
1: yes
2: suba
1: suba ole mama
2: Nana Rama mamba mero ni sikiyo.
1: Karibu leng.
2: Agira ire dengo kula.
1: Era nini?
2: Anga ngola ba haba na ro iuzo.
1: Ehe.
2: Anga la ngoja na eneza.
1: Ho.
2: Mama lo seria ne rianda aji.
1: Eh.
2: O mama sanderu.
1: Ehe.
2: Te yan.
1: Ehe.
2: Onda ye ni ndo ndene.
1: Eh.
2: O baba mbamai.
1: Ndio.
2: Ama naru ya mama memusi.
1: Ehe.
2: Ndara agira iridengo.
1: Ashole mama.
2: Wajizi yangi zehen.
1: Ashe katukul.
2: Aya.
0: Aiside katukul ayingo ni jaru igreshene ma yene femo la ingo ni tijingo le lobo. Kine ngulere gani oba ya romon obisha na vyabaya sana udo enteiba. Ma yene femo lo.
3: Yes, Solitex.
0: Yes, sir.
3: Habari yako Solitex.
0: Sida yu lengo la lashala. Subo le yanga jen.
3: Kedri andama ino.
0: Sida yu andama yi katukul.
3: Okay.
0: Yes, keje nino.
3: Yeah, sida yu andama yi tukul.
0: Ehe.
3: Yushara ilora Karen.
0: Yes, apa Karen apa?
3: Hapa kare hapa.
0: Wewe ni mtu wa mjini?
3: Mimi ni mtu wa mjini huko.
0: Aiside katukula ngaja. Karibu oleng.
3: Okay. Aina ni ngwana Yesu ngolio?
0: Eh.
3: Letiti ka solo hizo amene ri anga yanga lang.
0: Ndio.
3: Changa yo ide mara gizo re yo.
0: Aiside katukul.
3: Tuko na hadi tamati.
0: Asholing.
3: Okay.
0: All right. Eh, ako hapa Karen, anatulia tulio laini ngone jiro na ya kwa sawa sawa na yuro yosingolio le tichika skeret, eh? Tijika skeleti itakuwa na sugar derisha za nemiado. Maji na fema lo? Yes.
4: Yani.
0: Safi kabisa.
4: Andavu batara yotoka atirisa.
0: Yes.
4: Asalimu familia yetu yakiwa Maduru.
0: Ehe.
4: Ena muna singole lele ya meanza ngeju.
0: Asholing.
4: Aye.
0: Eh, rage bioshe simu unapunguza sauti ya radio kidogo, aragidwaga na ilame radio kidogo alafu mambo inakuwa sawa. Eh, pigrumoginaro ningunoto, eh pigrumogiaro ningunoto kabisa kabisa kabisa. Ido isingodo dile tichikaskerere ni ojiro singololojo singololojo ankai karsis. Idisi ankai sapok. Idisi olega singololojo papa yake. Eh? Sijui ni ngoma mayola joka lobo kati ya hizi kage kijolo.
1: Baje nasema lo. Mayen FM.
5: Yes, Frank.
1: Yes.
5: Subu
1: Heling and Awu.
5: Ibrahim.
1: Philip.
5: Yeno.
1: Philip anyo di bara. Mbona wewe Philip unakuja ngapa alafu unaongea pole pole? Karibu leo Philip. Wadu wa Chelsea wewe.
5: Tawajua Chelsea ndio kuna kina mama wote.
1: Eh, hey, watu wa nduthi wote.
5: Mama wote, warembo wote.
1: Ndio.
5: Kirei ya mali.
1: Ashole nga dawa. Uyu Philip uyu. Ah, hey, Philip, yani lazima nimuone Philip siku moja. Philip dawa la jaga ore ye Frank, ore yodonga le yola irijungu ingi vindi nasi lingena ke no abi ake no, eh, no na ashwa Kilgori sikawa. Eh, my abi wa mile 46. Kore lin senu ya Konza City. Bana uko wapi lin senu? Nimekumiss. Mama. Mm, watu kama hao, wadi yodonga le yolo kina nani pale? Eh, tina yodonga le yolo Eji Elias, iti ye mguru wenye maeneo ya Kilgoris. Eh, Elias. Eh, wengine wengi tu.